Ataba, Ataba. Hey, eni anum she, titinu. Yemeti ni ame shabi wunti. Abrabo imu, animu kwa siya amachi. Ija usano.

0: wo nkomo twetwe a ane da urade na madom so ma ya twetwe fa manya nsafo ne nkwasiafo akensa utie bi na uye nshira na me ma start topic bi a meka safa krisosom ekwaya ya fasosom na me chrow Sunday me no kasa ho last week na na me pasa obadwe ma bi a wutie me no krisosom anase ya na rade nyankopon som no anya madware masra me kwa asore dabi se uni do awo som no mu a otra mu a enye yiye se uni do ma Jesus Christ a na chiri die no obasan
1: kwa sem
0: ntira me ka chira o se abosomfo na yako wanchai abisa abotani nyina ne sai yako ne ade ho akosane nsa
1: kwasem
0: yako ne akopa bibi akoyi adwuma yako sa to me be hayen entisani ama no te meko no ama bibi na me de abesha madwuma mu
1: yes
0: odi ase
1: do kwasem
0: na me de atwe customers on talk ra beto ko fi anati wani so Kamera bosomfo adwuma na nte obi ko bosom so a enye odom ne yade som bosom
1: dabidabidabi
0: na wo ya som bosom se ye benye biribi
1: firi ne ho
0: afri ne ho
1: kasem
0: but a young Christo som ne de ya som ne se ye benye biribi na mo ya som ne se ya don
1: amen
0: o sa de ade ne siti
1: amen
0: Nti me ko se wi ametiai me ni so fo se me ko heaven anda me ni so fo se me wi a ye besie me ni so fo se me nya sika ana me si dan ona famu de yoma nya no ntia me mo me di so fo ana sa me sampakani me jitum e woni dom do me de dono no ana ma me sampakani
1: amen
0: Enti sa me ye adwuma no a me ntebre because of odoni nti ota me a enhame
1: odoni nti
0: oguma ne mo ase a enhame obome de mbone a enhame me ko hie mo a enhame me ye ye a
1: Jesus sa no
0: a me ma non sha me so
1: that's right
0: praise the lord
1: hallelujah
0: me do awurade no
1: amen
0: na de atie ne sa Ano na di ka yi ni do di adekere me
2: amen
0: me ba cho wa ti ase ono di ka yi ni do di adekere me enti so me hwe odokese a Jesus Christ adi adomia na mi hunu me ameye abaso nani enti ono na o se me nso me do ni bi ama odo ne ya me se jimi jimi Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: And told you that today, all of us are not done. I'm going for Christmas. My time when you say, "What you say?" I'm planning for